Togo zama bagalmi somdo buna gane bile ni sobolu wene bali ye botu kwe ya de yun muda nono ay alwata da lazi zebe temi sobolana le de yun bubu goro mdindi ma nabule da kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane ketike kutune na zangu nguli hii nubituzu fede yu tabangu holu da giti da sokorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindi mi nalende bo hasyar vina gane ketike kunele nilurungu nguli nituzu fede yu karo holu da giti da nilumetete da agiti da alwata ndubaru mide giti da ulu nindete da gigalulara ki hilizi zepo gade yu sobalane ele roka daka ya tiki ngu gigalulara mbapa kelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yu sulu nindi ya onyotene rogote ya tumno da la fitu minde runyotene ini ini bida turu baru wena sobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singi potu gudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobor kande ureo singi potu gudong tomdo ne minisi weijon ne tumno da la fitu meyo ini nisuru ya padamno

temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo ba ne we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko

0: Temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo me fale nogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon di be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpan ju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa mbe bogba ka sun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: tenne pikla kale gunko genchi ma nyi nyare ka ku bomo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu uwu ku ile ba se ka re to go gendere re ne yo ku tu po bia pe te u lu tu le ki cheche ki cheche eni yo ro ku be se bu uwu ku yi pu ko nu le yo uwu ku ile ba se ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tiliri chivye menek lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabele le sebu ukwi sa kalola nenye ufale kata iteke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu uye mena pale uku ila bere ke motu mu ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uduru de abai mena farwe kula iri la we le mi buru buru

0: Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon kusalada. Nama, na sa yu kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc hier ñul ba saga ne acha ne ci la rab na leke ne da ka blatine na do baya ne acha ne le jo ngam ya bana na tinna yurum bob na kan ya ne ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do ba ka fala ban ka tade ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tan ma ko moy mo ko nya fi ba a simple do na ti sa tro to go da ko na a pipi ko ke ngba po a bora ya na na che bo bob na ya a ñe bon
1: parte ta wa togo wisa e ma meela ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto nan pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa no kanu tala ay ku huna nesa nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rewe kata ka unon kat oso ay ku hinil nalara ngantala ko hinitse ka huno ngara we kata ka wono ngata na akwasa ha muto namba karate tata no tasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor de paga ka ay ko nyere ne ka minya ka kalmina a kalmi ta gara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna no wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali kasta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka huo hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia aware na wumba ta mata soni wa kusu ala fia aware
2: togo buya togo bu foka madede nan mi minna baror ndida na barbarar ne mundi mundi bambor be bad bagi de kang sagardirna wile ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kereen irund de ga matar na barar wuli mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindan tabat san saban central plateau paden martin paden reidri mi tabat dan nan kan kargang paden nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala ngan murana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyar ko bibir ba kala ni babe babir bina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata minna kai madi yuko kai ta wule be be mini ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna bimi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banna me dum na hatun be be sana ta bin getu yu
3: Dancer on the beat.

ha to go na chim nyul sa ke ba ma ke tin na bwa na nyai ke kam kan ne ka ko ko na sa ke blan yar na pa fam le bo ka blan yar ne njam so kan jam mo pot bna wi ke pini na ke yot sa yu pini ni dal kan sa ke dapon so ko de ata pa me na maritime atan problem pou yar li li mo so kan jam mo pot bna wi mo ko ne lu ke yot sa wi mo ko salada nama de sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatine na do gba ya ne cha ne le jo ngam ya bna na tinna yurum go bna kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka ne ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko ping ba pa bora ya na cha bo ba ga ya anya ko.

temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche ti nojo ma mere lo nojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo ti nojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron si tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lon di be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon labone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aruwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun.

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplateau agbara e keji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chebo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba anron sin ta nwe man kan fun e ebo bane nwe man lon di be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

parte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nuka nota la kun huna nesa nisa ka hundon kata na tapa sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara nganta la kun hinitis ka hundon ka rwe kata ka unon katana akosa ha muto namba karate tata nota sna gran lome neresiru mi se muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ni kaminya ka kalmina agalmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun bata karana wara walana wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awarta na wumpa tan mata so ne la fia awarta.

togo bufoka madede nal mi minna bara oran dihida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba sonto mu rim nogri mi log talbi de wura kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat ran nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mimina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mimina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kumi haru ko bibir ba kalani babe babir bina kalan kene bin misal de bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bamba timina kaymadi yiko kayta wule be ibe min ti tambo na tambinguna mundu bana mantu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asu ni de banla me dum nana hatun be bi sana.

0: tarte ta na tawar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate ta notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil na lara Nganta lai kun hini tisa, ka hu nongkara wea kata ka hu nongkata na, akwa sa ha muto nampa karate teta, nota suna gran lume. Nere siru me sese, muto nampa ayoko nyari nge na, sakana ha muto nampa na, pa ue nge na, e charite ne kor rekba kau ka ayoko nyere, ne kaminya ka kalme na, agelme takara yer ka amaire, awanta ka sahami muto nampa ka fala na, wada kumba takara na, wada wawal na nwa muto nampa ka fala, nwa mba sewa na, wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta wa walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atiki se awarta o kwana la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atiki se awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wumba tan mata so ne wa hu su la fia awara
1: Dancer on the beat.

0: 我母里西母贝贝母里我阿东西马普耶
1: Togo Jukon, muda ti wo do ti ke o. E chono agrito viso ti ke si dole le logbo. E do talo o. Ako su do aku ti pelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nu nono Jukon. Togo Jukon la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho. Gbali gbali. Wato aku ome le kareka. Ya an lagbeto. Okwa nya muda le niti ameleka kho. No mi len keke vivwa deno zaliki ule ti la. Va in keke amad de talano a fouleti le kweti me mile. Wa doa me nle to, wa toa kwe duo me le karekaya nle mi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana, no mudale niti mi a ho. Kolo, fini mi a ve kwele, izi mi a kwele, mi a so lan lo kolo, ame koko nwide, aso no, ame nle to ono vado mi bo. Etè, ilik bedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kwe lon kwi do la mesenye ugbo, ilè kado do me kolo, irado ato o.
2: Ike de pataki, lokun ilo bini bubo mole de yi, daju daju eti fi uru kwa sile, ni pa kipin a won akwa e fon ti, won ti fon ogun si, iti jobo mole de yi, fe kipifun a wara ilu ni ofe, ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o so mo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakusu.

0: place for my country.
1: Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kalkanne. Kan kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam mopot bina wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon sokode atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo sa o kan jam mopot bina wi mon ko ne lu, ke yot sa wi mon ko salada. Na ma sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ngulung ba saga ne acha ne tula gbana leke ne dan ka blatine na do gbaya ne acha ne lejo ngbam ya bana ne tinna ngulung gbana kania ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka na do gba ka fala ban ka tade ke do na do gba pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tung ma ko mo mo ko nya fiba a simple tuna ti sa tro to go da kom na apipi ko pe ngba pa bora ya na che bo bo ba nga ya anya bo